0: wode musu na ya sigi nyuman kama mi ya gise ani jaman ka demisen ka manga furu ka soro afuru wati masi ameni donkli domay ni ke kan kama wuli len flana bisimila ka bode musu manun to la banyu maketona la gine ka jatu kunati
1: kena
0: amunu be de musu manun tanga furu akwere ofi
1: kudu je na bara sinan soro bage anna lagine don koloka anna fola wati menna kudu juna san tambini no atre fa ni de musoni fan kilin beta ani wala wati doni ati fol du kolo wati ni menna koko menna vitio du pora anna ni mulla rezo sos Facebook raka itere dini tu foro sekuro kadi ke makeme mandangi foka dini sita santan woroma kagba sika foro seku saya foko ke uduma nye ke mentre odi uka koro tradi ke litre ne menna kuma bili trama video ubo uta giraka na wati siyama no kusiyama no kali kuhanta ikela na su ikono haikela haikela kulitulu kono stafo dimusoni nisemi nita ifola nasi wati dini niti wale kwa la wati sume ni ake la sana isiama yedi la jema anu mkuu mantrolisiama ni ala ule ake la dini ngifara wala ikola duwe jikono ta
0: au kaa jekulu kwa nala furajume erebi au bulu furujuna erekele likama
1: saria ye menye dini bila la menye dini mprotejele don tani kadana lika saria ula namenga kusali dini ni proteji atafilana amendi ani kuma na mobali nyeka kuma dini nyeka gira ki dini nkulu adi kebuna nye dini nkulu kuru fuyisi nye dini kuma ya nye gira ke dina mendu menye mema ndinye menka nyama mema nyama menye lete kuma le dina ite fosfo le dinfe kuma tini rintema kuma adule ima li alafo le dinge nile mi den kulu nyadoma junga di den kulu nyadoma nile teme unko idenye dunga duwa ukira idena don janyani dini mtaka di fudula kile dini nyaro tinyema ala mba kurajita ane fankata ande mwe dini maralali kakuma ande nye kakuma ama marinye kakuma andoni nye anafi wasi la menka kusai uka ani wala le andi tu kuma la benge andi kuma nye anna nye mwenye andi kuma dimsoni nye benge kafu nye kanya kire ke mema utanka ke
0: hai wachama famiara ni kuma kanu nube nati hami jabi nununa
1: baraka
0: nine kera au kulo garsiga ibi musuka kene jemu kankono au niche au kadana yala au kambe dunware ni alaka jayi. Nage kanyeta ani mulomla o selamande au don safi
2: bintu sise
0: anka kuna funi di kenenyi ba kruba fle a coupe du monde 8e de finale o serani ni nyokon kumbe o bega tanye bifana afara FD Congo ani Senegal FD Congo aleni Angleterre be nyokona ni wahati oko o Senegal ni Belgique fana bena nyokon soro nege kanye mugan o bena Moussa Alou Koulibaly ka nye foli soro dakuna a Cameroun Diago Yamine Leu fakhali wale uka fara cheni muso ya binkani uka olu debe ka taka chaya ka nyeshi muso ma niuma doko kun fulan cheni na muso ma ni santande fakhara a chedo fe yaunde ako mankambe ka so di un tola ton konik toro akene nyika Afrique du Sud farinya wale uchamande nyesina duna umani wakati labauna ako laben uyere ako laben baka uyere tunye ajukunu shwenkalo kile bisaba de di duna uma wala sa uka jamana nyimbila ninkonu nube soro la munde fe obina ujabi soro sanitoni auni ula wa audanse kukurala ikontu meka fonya na sisa mbakuru baula a coupe du monde 16e de finale ou beka tanye bi ni farafina ka tolantan ton flaye RD Congo ka warani kalao ani Senegal ka wara ou de kodon yala balinan koubeye alawa ina laba unawa RD Congo ni Angleterre koni ak tolantan be senani wahati leredama oko Senegal ni Belgique fana be ñokon solo Moussa Lou Koulibaly Angleterre ni RD Congo ka kari ñokonya be tablo jumande kan yere ñu wahati
2: e bintu ni wahati na u RD Congo ka ciu kelen anifu RD Congo ka kala ngale de Angleterre kan kabisa nga wulun flana la e kabino sanga wulun flana yere ntulan tonton fla bele jele be wulika jowla na fama ube soro ka nyogon baka baka kosobe nga labantula ni yuka kumbe nyere jetemine ina fo jetemine kela chama ya fo chuk peter beka kangane ayira bau ulu de sembe tulan kan kosobe ka kene famba midurun benata farfaga jekabara aniku ka josebe korokolosi fonko kasoro kuluto nabo sanga binani ni flana erela bintu ccr de congo ka chirudo na ngana yonu wi angleterre ka jonna ka korolala inafo uka dege karamago sebastian de sabre ya fo chugo mi kuna fundelo nyema kunu ku angleterre yenganai nga rd congo fana na donko do miu samakase 16e de finali nyorola
0: nga nege kanye muga wa hati la senegal ni belgique fana tama kuno nendo
2: kosobe tulan ton flap sanga nyogoma ni ye chedon ka galabu laje nga senegal ka waro olu jogini de bekana sabula u yere bora sama wuro franche de ka 16e de finali na soro tasuma chema chelu duru anifu belgique ka jablu rojo fana yo chelu hakke kelen de donga lu ye chelu kelenta ni ya jetemine olu ma gusi folo e mi galika fanfela la oluka e jokolo sila edward mendy ubina fo ola o fana bebe se ka ke e gelia do yu bolo wa u bese ko fratike e min belgique ka tolantan na ola ina fo kevin de bruyne fo kata so leandro trossard ma nga sadio mané ka fara e min uka senegal ka tolantana e nyefe tolantana ye olu fana bese ka e balna ko ke wati belgique bintu
0: Moussa Aliou Koulibaly oko Espagne ni Bosnie bena ñu xona soro nege kanye fu sini Autriche ni Allemagne ta bena ke a kanye tan ani kononto a Portugal ali ni Croatie koni bena kari ñu xona nege kanye mugan ani sab Niger ta ko dogo kunte mené Burkina Faso ni Mali diñenki ces pays là à cour pénale internationale d'une tomba nyamaye ouyamaruya ngalatigi nyimbe dombala juin kalo samba flani mugan ani wulun vladela ayes jamana sabani no tunye alani salon septembre kalo de la soudan harmade unka hakke la fasaton amnesty international ye fsr kele chew jalaki nyangata walewla te nyama si ala tunu waleo Darfur marala atonye nye ola selike akajate mine 7 do de kono uye o minchari bi arabado nina ako akafola wale nunuke la FSR kele cheuka binkani de senfe elfasher dugula ani a kungo kono samba flani muga ani nani ani samba flani muga ni nduru che lale shodukure ako o beyere so ako beyere soro la FSR ni sora si uka be Darfur
3: Odo bintu aramadunka hake lafasa toinko FSR yesi ya tunu wale udike El Fasher nei adafe dugula ninka Gaza wa ugenka bo uyoro nununa kuwe tadun so chama nila mina nisigite sika ke uyoro nununa bli ube afaraka nku uko nunun kololo usira demse unde makosebe kulu chama ndi fagara kado ujuki anika chene musoya binkali wale ta kanyesi ndouma wako ulude chama fana jaku ya mine nani kufara keleke chaukan Amnesty International kafola halisa jate mine sebe kono ko jamana din civili ba chama di fana jaku ya minelendo ufe ninka ulo la halache jugula adam la fasa ngo anyesa kalabarku ko sudan kele kololo ma civilu wako ukanga ke kuye minkanka jie mgo joro Amnesty International kukasira mbo sudan jamana di unka siri yao di sababu yala wako omogo nunu chama nye mgo ani kuinkera mwomunu fana nya sere kemefla ani biu ani bina fla samba fla ni mwani nani samba fla ani mwani duru binkali wali tu kabisa ani mwani saba sudan kele imbe sena surasu ani FSR kele kewche uninyongonche jien tomba uninko uko mwoba chama di sara ni kuin senfe ani fana bu
0: lala shadukure kanye falu Nigeria akalande bisaba ani wulon vla nyokon sa dugu kalanso do kono okela tenendo borno marala jamana ko duguni a koroyan fana ala seli yere kala mara baxaw defe wala ta folon asika kelembe iswap jatigwale kela udela maimuna zerbo kawala walalu
4: kalande musomani mwanduru utonyonche tan kile ani kalanfa saba jatigwale kela uye utiga da ule Ranyamuoka dantikelila kunu talata. Wale nikeraka kalande nuto kimeli eksame ula lasa duu kalanso dola. Mwa jagu ya mneli nuye chemanche kalande unleye nu shibata santan duu katara bila. Kakumuwa nukani la ufana kelike. Kalande jagu ya mnena aniko do sira kalafoni kabo umne baka ubulu. Wale ntia matafolo wasia kelimbe jatika iso aplila. Ni boko arama likatelin kani binkano suku buluda marain kono. Kalanden jago amneli chama likera ni wati laba unla Nigeria jimanakan. Inafo mekalo temeni jatika walenkela utunye utigeda kalanden bina niko kan. Musa dugu eta do borno marakelin kono wa elsa o kalanden mala. Ko oyono anjamna nguro dugu tle bianfanfe kalanden tanyo onfana tun jago amnena o mekalo inkono. Kamasoro o marantunko folin lu iko yoro lakana li.
0: Kamerun demseni uka hake uborotoli wale ubeka uwara katafe fakali uche ni musu ya binkani uka fradiago ya meneli uma uludi beka taka nyeshi demseni uma okele ndo unka mana ganye ademasa ubulu okoson demseni uka lafasa acha Human Rights Watch uka wale jugu nyinko fasadi untokolaton bel etual nyemoko amsawu asmawu koni ya jira ko wala saka dansi ginyina ko kamilun ka udeka kanko wilika joke ambalame
5: ngada
6: sa ukakandi kamuke yasa undi ukahake ukana boroto wali magbele yakana sidim seuma afolo yimuye ode kukorosi ukana to uyerema kakumanyoya uke ni uluye ani ladili Vinasira, kadaka, kameru njamana fasu taola ntonfana kakandika kumanyo yake ni demansa uye kabefarati uma minu bisi kadimse usoro. Na bora ula, kameru marabaka ufana minu yikuju uke la demise uma. Ulu kaka kanyo kire kriyala kadinye saria minye demise utanga kuju la walia uluka. Nuu kera, umado, ubina dobo demise uka hake uboroto lila kameru njamana akono.
0: Bel etuwal nyemoko asma uka kumaka undon ubayele mana Mamudu Jallofe. Kwa juvar moko biduru aningu na sanji. Sinfe kata mekalo chamancheni chamanchanfani sisanche marabaka jekuluka kumalasela Amadu Kulibali ka fola bi oka konofoni oka marabaka usa ministry uka nyokonye do sinfe ninka rafina jamana ina iko gana bene ani togo o marabaka yerebeka wilika jo kologria wala saka kasara nyekrotige Afrique du Sud jamana den chama de tumbe wilika jowla kunu ka duna uka fahali tahali nyini ka bo uka jamana kono yere ye shwenkalo kile bisaba de di duna uma o siratekela duna ba mkoga buna ba muga ani duru yere de sela ka segi uka jamana kono ninyakalo damado ye wilika jowni farinya wale ubekata ka nyeshin frafina jamana dinwere uma Afrique du Sud kuma kanute ni kunyi yere sorola mudefe
7: Afrique du Sud jamana dume ka frafina jamana de woro gien baw ube ku jelaki kute ka bara soro ulu sababula odorante ube ka duno gien baw kolu de bega ni ina minima fe ani binkani walu ani koduna dunu beka ke sababu ye nga dien warbu ba bank mondial ku nyete mine do ke samba fla antantiki o mi bayira koduna barakalo ke sababu ye ka baradi Afrique du Sud jamana din fla ma kemesra la ni sam kon la bon kono nu ka wati kono farian wale chama taraka nyesi du nyete mine ke bayira ko publika jokura mi besina ko la benedo ani ko fanga bola ka teme ko ebe ni publika jo Jekulu flari toko bega foko sebe kake ni wulika jo labe ni uko feka nyesi dunoma. Folo ye fasuri ntoko latonka jekulu upe nga kulu yele manaka ke politiki tonye. Ulubega kalansou ani kenyaso sira uteke dunoula. Operasyon dudula jekulu nku magera lindo Johannesburg mber Herman Mashabadila. Umi kungu kabe dunwa sebe tan obegien kabo uka jamana kono Wulikajo labembaga flanaw ye jekulu March and Marchi, nyine nikela doka jetemina ula, ko jekulu mbeso ka kokoromado jamana kuntiki koro Jacob Zumarife. Johannesburg sanfe kalansoba kalanfa Lauren Lando ka nyefolula, ni wulikajo nunu labenendo nyamogo dorife munu bafe kuteke da fangaka, ko dekama kube farian walu kokoromado ka nyesi dunoma, wala saka jeroni fangasoro, yani novembro kalu nata maranyamogo kalatache.
0: Lala kumbar kanute kanya foli oyre debe dansigi anka kuna funi di kene nyimfam folola afam flana obenye kana sani doni au kana tayorosi. Sangatan fla dala nege kanye tang animurum laka mandi.
5: Bintu sise.
0: Nata ula amena uhakilina ula soro kumabe au bulu kene kan awye ulminu foyi. Amekene nyinkunche ni muso uka kene jemukanye nga yani ni mbeche la silibado. Silibabe kuma tulu ule huile de palme de kan alebe dun kosobe jinyen kono wa anafana naman gelen sugula Côte d'Ivoire ani farafina klebi enfant fe jamana dobe tulublen dun domini chamana nga nisan labauna tulublen korofolen dun mo chamanya jira kabe kololo la se moko ka kenyama leila manden kala selibado
8: katakia tuta senta
9: ya ambe ajame kin sugula abijon dugula ni suin kono yoro kerekene dobe tulublen dron de be fere do yere ba fama ko troublen sou kadiva jamana kono troublen felen do kosobe abebo jamana ndugu fan chama kono jokwe anidoro ni asanta nyoye ko ta Jocelyne be troublen fere soui troublen be danane dugu de la jamana nkle bien fan fe troublen fere Jocelyne yata abamso de fe
10: présentement c'est les hommes
7: 600 chodi bena troublen sa ngamso fene be asan ba o bele be gwa ke 600 nga ame chodi ka troublen sa ka chaya nimi manaje uye ubo orisa do be ino bidon kuma ba o kime sabata o aniki menan tau de kadi uye do fene be ino kime bidon de kadi uye
10: et puis ado ki prefere les bidons de 500
9: denali de be Jocelyne Bolo troublen fere imbarka la ale ka de un bebe ta kalana nga ni wansi joro 600 modo ube fenwara unyagami trumlena wala sa kaseka tono basoro obeka le lasra akana gele adon ukabarala
10: mais ça dépend de la qualité
7: ako bebe amaya di bolobi ba o feme be yuruku yuruku ali trumlen yere fenwara be nyagami ala ni trumlen gere gere te amandi wati seka jamo yi no ajo ni segna kataka dugula tuni me do wala ta kanu firi
10: kanjo la je comprends
9: mana kono trouble na faka bon kosobe abeta ka tobli chama deke dominic krenkrene do ube nabo inafo afu kone ba nyafo en chomi ale minana trouble sana
11: trouble teni manke ne fait parce que ne la tra ko chama li kene mata ka no chama kene mi sa tra gba ira ni kene ka gumule na kene o so gun na kene jere kene na jitu bi nei mata ka alu ira ni kla ko yi fufu fana Ote mesa a utilize teru luru, teru woro, akon mene fokatibe.
9: Alini, troublen felendo afufe, ote madina taye. Aleye, troublen domujo, ka kenye, ni ngunu ngunu kanwye, minu nyensinendo, turu ima.
12: Antoka, anu duwe troublen domu. Antoka, chama. Antoka, danye kosobe, antoka bla flaguru nan la, bana la. Me, depi anga dabla, depi anga menko, ale bana chama di moroma, anga dabla. Chana, ama lo ni tiyane, ni tiyante, me, anu koni ka tobili dabla so kono.
9: Yala, troublen be se ka kololo la se, moro ka kene ya mawa. Anya o nyini gali de tengu, Dr. Rosine la.
13: Tiansi yere ba yira. Ita, na fromena, mwko mubi, farigolo bana, farigolo, tintulu. Tinturu bini minendo ye akono ko ba wuletu kana vitamin o vitamin to la o kan farisukuma an dotoro o yere be barake ni uyi rakena ka nga tulu nga flout fencha malala ganai mitna nga lonfana ko tinturu dum akai more kwa akilima abe pungolo na fayoro dora me komo ba fo Fembe nima koroshini kara niya adama teme abina ni kunkoyi
9: ko diwa jamana foroba chegeda mimbe nyini uke jiru kan se ko ni ka troule mangoya moye note ko troule nafate se ka fo amande RFI
0: sisan an bena hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu di bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin dunanw mangoyali wala du sud de jamana aw hakilinaw o ko kan olu minnu filɛ.
14: An b'a fɔ ko latigɛ ɲuman ta ye bi latigɛ ɲuman ta ye sini hali Amerik peyi pisansi minnu y'a dɔn de u y'a dɔn de fanga b'u la u ma min kɛ Afrique du Sud bɛ k'o de kɛ Afrique du Sud denw bɛ jamana wɛrɛw kan bari Afrique du Sud u ye laɲini min ta ka fɔ ka manifestation kɛ k'a yira diɲɛ bɛɛ la ko farafin minnu b'u la jamana kɔnɔ an bɛ k'u gɛn a waleya ko foyi t'a ko kɔrɔ n'a ma kɛ o ye k'a fɔ k'an kɛ dunan minnu b'an na jamana kɔnɔ an k'u gɛn ka bɔ an na jamana kɔnɔ dɔrɔn.
15: Nisɔndiyako n'a y'a sɔrɔ jamana ye jamana sɛbɛko le kɛlɛ la jamana kiti sariyamɔgɔw le ka kan k'o kɛ o kiti tigilamɔgɔw le ka kan ka jamana kɛlɛ kɛ ka jamana defandi maa ye farafinya bɛ ka to baara ma dɛ n'a sisi an k'o ma ɲi hali ni tubabu kan ka ipiri ka tubabu ti bɛ an b'a fɔ an bɛ mankutu tiɲɛ an yɛrɛ kan fana ta ka se hɛrɛ la ka ɲɔgɔn kan yan hali min ye farikolo su kelen de ye.
16: Ne y'a bila politiki minan de kɔnɔ na jumɛn de politisiɛn bɛ tan bɛɛ n'i ka ɲɛ faamuya yɔrɔ de fanga i ka ye dunɔla peredan ma foyi fɔ minisiriw tɛ foyi fɔ i b'a dɔn k'a fɔ de fɛ wala a kɛra cogoya min na ko dulonnaw bɛ taa jamana ka i yɛrɛ jamanadenyasigi k'u t'i sigi sigiyɔrɔ la o tɛ.
17: An bɛ min ɲini farafinna jamana ɲɛmɔgɔ fɛ fɔ an ka jɛ k'an tɛgɛ de fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka se ka baara ɲini ka dan an ka jamana denw ma kɔkantaga in dan ka sigi a la sabu n'i y'a lajɛ tunkarankɛ taama sira yɛrɛ kan adamaden hakɛ min ni bi to a la tanti ma bɛna sanɔgɔ a ka can kojugu dɔw ni bi to a la dɔw bɛ tɔɔrɔw sɔrɔ a la dɔw yɛrɛ ka nafolo bi can a la a kow ka ca kɛlen bɛ sababu ye dɔw yɛrɛ tagatola ka boli ka ko ni sira ma taa ja i laban bɛ tila ka arafule ka na mɛ ne bolo Afrique du Sud jamana mɔgɔw ma kojugu kɛ komi farafinna yɛrɛ de bɛ fɛ ka ban a yɛrɛ la o de kɛlen bɛ ka gɛlɛya yɛrɛ sama ka se anw ma bi.

0: kodimu na nyasigi nyuma kama miya gise ani jaman ka demise unka kama nga furu kasoro afuru wate masi ameni donkli duma inike kanka mawulili inflana bisimila kabo demu sumanu ntoko labanyo maketona lagini kajatu kunati
1: kena
0: amunu be demu sumanu ntanga furu akwere ufi
1: kudu jema bara sila sorobage anna lagine dunkoluka anna afola wati mena kudu juna santa mbini nino atrepa niti musoni ufankili mbeta nani wala wati zoni atifoli dukolo wati nimena koko mbena vichu dupora ana nimula rezo susu Facebook raka iteledi ni uforose kuro kadike makeme mandangi foka dini mbasit santan uoruma kagbasi ka forose kusaya foko ke uduma nye ke mentre odi uka koro tradi ke litre ne menna ku magbili trama video ubo uta giraka na wati siyama no kusiyama no kali ku hanta ikela na su ikono haikela haikela kultul kono stafo dimso ni nseni nita ifona nasi wati dini nti wale kwa la wati sume ni ake la sana isiyama ngiti la jema alunkuu mantroli siyama ni yala kontroli siyama niyala kule yake la dini ngifara wala ikola duwe jikonota
0: au kaje kuluko nala furajume erebe au bulu furujuna erekele likama
1: saria ye menye dini bila la menye dini mproteje la donka ni kadana lika saria ula nga kusali dini ni proteje atafila ya mendi ani kumana mobali nye kakumana mobali nye kakuma dini nye kagira ki dini mkulu adi kebuna nye dini ni nkulukuru fuisi nye dini kuma ya nye gira kende na mendu menye memandine menka nyama mema nyama meni ile te kuma le dina ite fosfo le dinfe kuma tini rintema kuma adule ima li alafo le dine nile mi denu nile mi den kolonya doma junya di den kolonya doma nile teme unko idenye dunya duwa ukira idena don janyani dini mtaka di fudu la kele dini ya rotinye ma alamba kurajita ane fankata ande moy andini dini marala ka kuma andini ne ka kuma amma marini ka kuma andoni ne anna fi wasila men ka ne ku sai auka ane wala le andito kuma la benge andi kuma ne anna ne moy ne andi kuma dim sunu ne benge ka fu ne ka ne kire ke mema tanka ke
0: aiwa chama famiera ni kuma kanunu be na ti jabi nununa
1: barka
0: nine kera au kulo garsiga ebi musuka kene jemu kankono au niche au kadana yala au kambe dunware ni alaka jei nage kanyeta ani mulomla oselamande au da
2: Bintou Sissé.
0: Anka, kuna founi di kerenye mba kruba ofle, a Coupe du Monde 8e de finale ou sera nini nyo hong koumbe ou beka tanye bifana, a fara FD Congo ani Senegal FD Congo aleni Angleterre be ñoxona ni waxati oko Senegal ni Belgique fana bena ñoxon soro ne kanyi mugan o bena Moussa Alou Koulibaly ka ñefolu soro dakuna a Cameroun Diago Yaminelu faxali walew ka fara cheni Moussa ya binkani ukan olu debe ka taka chaya ka ñeshi Moussa ma niuma do ko kun flan cheni na Moussa ma ni santan de fara a chedo fe yaunde ako man kambe ka so ding tola ton konik ro akeneninka afrique du sud farinya wale u chamande nyesina duna umani wakati labauna akula ben yere akula ben baxaw yere tunye aj kunu shrinkalo ki le bisaba de di duna uma wala sa uka jamana nyimbila ni konu nu besoro la munde fe obina o jabi soro sanidoni anura wa audance kokorala et contre me kafouni na 600 bakro baoula a coupe du monde 16e de finale ou beka tanye bi ni farafina ka tolantan ton flayé rd congo ka warani kalaw ani senegal ka waraw de kodo yala balinan ko beye alawa ina labaw na wa RD Congo ni Angleterre koni ak tolantan be sina ni wahati le redama oko Senegal ni Belgique fana be ñokon solo Moussa Lou Koulibaly Angleterre ni RD Congo ka kari ñokonya be tablo jumande kan yere ni wahati
3: bintu ni wahati na u RD Congo ka ciu kele anifu RD Congo ka kala ngale de Angleterre kan kabi sanga wulun flana la kabino sanga wulun flana yere ntulan tonton fla bele jele be wulika jowla nafama ube soro ka nyokon baka baka kosobe nga labantula ni yuka kumbe njere jetemine ina fo jetemine kela chamo ya fo chuk peter beka kangane ya jira bau ulude sembe tulan kan kosobe kakene famba iduru nata farfaga jekabara aniku ka josebe korokolosi fonko kasoro kuluto nobo sanga binani ni flana erela bintu sisere de kongo ka chirudo na ngana yonu bis Angleterre ka jonna ka korolala inafo uka dege karamogo Sebastian de Sabre ya fo chugo mi kuna fundelo nyema kunu ku Angleterre yenganai nga RD Congo fana na donko do mi usa makase 16e de finali nyoro la
0: nga nege kanye muga wa hati la Senegal ni Belgique fana tama kuno nendo
3: kosobe tulan ton flat sanga nyogoma ni ye chedon ka galabu laje nga Senegal ka waro olu jogini de bekana sabula u yere bora sama wuro franche de ka 16e de finali na soro tasuma chema chelu duru anifu Belgique ka jablu wuro jo fana yo chelu hakke kelende donga lu ye chelu kelenta ni ya jete mine olu ma gusi folo e mi galika fanfela la oluka e jokolo sila Edward Mendy ubina fo ola ofana bebe seka ke e gelea do yu bolo wa ubise ko fratike e minye Belgique ka tolantan na ula ina fo Kevin De Bruyne fokata so Leandro Trossard ma nga Sadio Mane kafara e minye uka Senegal ka tolantan na e nyefe tolantan na uye ulufana bebe seka e balinako ke wati belejali bintu
0: Moussa Aliou Koulibaly oko Espagne ni Bosnie bena ñoxona soro nege kanye fu sini Autriche ni Allemagne ta bena ke a kanye tan ani kononto a Portugal ali ni Croatie koni bena kari ñoxona nege kanye mugan ani sab Niger ta ko dogo kontemene Burkina Faso ni Mali di ñenki ces pays-là, la Cour pénale internationale d'une tomba Niamaye ou Yamaruya, nga latigé nyimbe dumbala, juin kalo samba flani mugan, ani woulon vladela, ayes diamana sabani nou tunye alanyi salon septembre kalo de la. Soudan, haramade unka hake la fasaton Amnesty International ye FSR keleche ou djalaki, nyangata wale ou la kate nyama, si ala tunu wale Darfur marala atonyi nye ola selike akajate mine 7 do de kono uye o minchari bi arabado nina ako akafola wale nunu kela FSR kele cheuka binkani de senfe elfasher dugula ani a kungo kono samba flani mugan ani nani ani samba flani mugan ni nduru che lale shodukure ako o beyere so ako beyere sorola FSR ni sorasi uka be Darfur
4: Odo bintu aramadunka hake la fasta toinko FSR yesi ya tunu wale udike El Fasher nei adafe dugula ninka Gaza wa ujgenga bo uyoro nununa kuwe tadun so chama nila mina nisigite seka ke uyoro nununa bli ube afaraka nku uko nunu kololo usira demse unde makosebe kulu chama ndi fagara kado ujuki anika cheni musoya binkale wale ta kanyesi ndoma wako ulude chama fanaja kuya mine nani kufara keleke chauka Amnesty International kafola halisa jate mine sebe kono ko jamana din civili ba chama di fana jaku ya minelendo ufe ninka ulo la halache jugula adam la fasa ngo anyesa kalabarku ko Sudan kele kololo ma civilu wako ukanga ke kuye minkanka jie mgo joro Amnesty International kukasira mbo Sudan jamana di unka siri yao di sababu yala wako umogo nunu chama nyi mgo ani kuinkera mwa munu fana nya sire kemefla ani biu ani bina fla samba fla ni mwa nani ni samba fla ani mwa ni durubi nkali wali tu kabisa ani mwa ni saba Sudan kele imbe sena surasi u ani FSR kele keo cheo ni nyongonche jien tomba uninko uko mwa bachama di sarani kuin sinfe ani fana
0: lala shadukure kanye falu Nigeria akalande bisaba ani wulon vla nyongon sa dugu kalanso do kono okela tenendun borno marala jamana ko duguni a koroyan fana ala seli yere kala mara baxaw defe wala ta folon asika kelembe iswap jatigwale kela udela maimuna zerbo kawala walali
5: kalande musomani mwanduru utonyo wanche tan kile ani kalamfa saba jatigwale kela uye utiga da ule Ranyamwa kadantikelila kununtalata. Wale nikeraka kalande nuto kimeli examen ula lasa duu kalanso dola. Mwaka jagu ya mneli nuye chemanche kalande unleye nushibata santan duu katara bila. Kakumwa nukani la ufana kelike. Kalande jagu ya mnena aniko doo sira kalafoni kabwa umne baka ubulu. Wale ntia matafolo wasiga kelimbe jatika iswa plila. Ni boko arama likatelin kani binkano suku bulu da marayin kono. Kalanden jago amneli chamali kera ni wati laba unla Nigeria jimanakan ina forme kalo temeni jatika walinkela utunye utige da kalanden bina niko kan Musa Dugu eta de Borno marakelin kono wa Elsa o kalanden mala. Ko oyu kono anjamnan uro Dugu tle bianfan fe kalanden tanyon fanantun jago amnena o me kalo inkono kamasoro o marantun ko folin lo iko yoro lakanali.
0: Kamerun demseni uka hake uborotoli wale ubeka wara katafe fakali uche ni musu ya binkani uka fra diago ya meneli uma ulude beka taka nyeshi demseni uma okele ndo unkamana ganye ademmasa ubulu okoson demseni uka lafasa acha tonu unisi Human Rights Watch uka wale jugu nyinkon afasadu mtokolaton bel etuwal nyemoko ampsa u asma u koni ya jira ko wala saka dansi ginyina ko kamirun ka udeka kanka wilika joke ambalame
6: Ngada.
7: Sa ukakandika munke yasa unde ukahake ukana boroto wali magbele yakana sidi mseuma afolo ye muye ude kukorosi ukana tu uyerema kakumanyo ya uke ni uluye ani ladili madu vinasira kadaka kamiru njamana fasu utaola ntonfana kakandika kumanyo yake ni demansa uye kabefarati uma minu bisi kadimse uso na bora ula kamiru maraba ufana minu yiku juke la demise uma ulu kaka kanyi kire kriyala kadine saria minye demise utanga kuju la walia uluka nukera umado ubina dobo demise uka hake uboroto lila kamiru njamana akono
0: bel etuwal nyemoko asma uka kumaka undon ubayele mana mamudu jallofe kujivar moko biduru aningkona sanji sinfe kata mekalo chamancheni chamanchanfani sisanche marabaka jekuluka kumalasela amadu kulibali ka fola bi uka akunafuni uka marabaka usa ministri uka nyokon ye do sinfe ninka rafina jamana Iko gana bene ani togo o marabakaw yerebeka wilika jo wukolo griya wala saka kasaraw nyekrotige. Afrik du sud jamana den chama de tumbi wilika jo wula kunu ka duna wuka fakali takali nyini ka bo uka jamana kono. Yereye mshwenkalo kile bisaba de di duna wuma o siratege la duna mba mkoga buna ba muga ani duru yere de sela ka segi uka jamana kono ninya kalo damado ye wilika jo ni farinya wale ubeka taka nyeshin frafina jamana dinwere uma Afrik du sud kuma kanute ni kunyi yere sorola mudefe
8: Afrik du sud jamana dume ka frafina jamana dinwere ugye ba ube kujelaki kuteka bara soro ulu sababula udorante ubeka duna ugye ba ukulu debeka nye ina mene mafeo ani binkani walu ani koduna dunumbe ka kesebabu ye nga diyen warmbuba bank mondial kwenye chate mne doke samba fila antanchiki umibarira koduna barakalo kera sababu ye kabaraji Afrik du sud jamana din flama kemesarala ni samugwan laba unkono nuka wati kono farinya wale chama taraka nyesi du chate mne kela aira ko ublika jokura mibe sena ko la benedu ani ko fangabu ulaka temeko ebe ni ublika jona Jekulu flari toko bega foko sebe kakee ni wulika jo labe ni uko feka nyesi dunoma. Folo ye fasuri ntoko la tonka jekulu upe nga kulu yele manaka ke politiki tonye. Ulubega kalanso ani kenya so sira utike dunola. Operasyon dudu la jekulu nku magera lindo Johannesburg kumber Herman Mashabadi la. Umik ngu kabe duno sebe tan ube gien kabo uka jamana kono. Wulika jo labe mbaga flana uye jekulu march and marchi. Nyine nikela doka jete mnaula. Ko jekulu mbe soka kokoromado jamana kuntiki koro Jacob Zumarife. Johannesburg sanfe kalanso ba kalanfa Loren Lando ka nyefolu la. Ni wulika jo nunu labe nendo nyamogodo refe munu bafe kuteke da fangaka. Kode kama kube farinyan walo kokoramado kanye si dunoma wala saka jeroni fangasoro yani novembre kalu nata maranyamoko kalata che
0: lala kumbar kanute kanya foli oyre debe dansigi anka kuna funidi kene nyimfam folola afanflana obenye kana sani doni okana tayrosi sangatan fla dala nege kanye tan animurum laka mandi
2: bintu sise
0: Nataula amena uhakili na ula soro kumabe au bulu keneka awye uluminu foyi. Amekine nyinkunche ni mmosu kakene jemukanye nga yani ni beche la silibado. Silibabe kuma tuluule huile de palme de kan alebe dun kosobe jinyankono wa anafana na mangelen sugula Côte d'Ivoire ani farafina klebi enfant fe jamana dobe tulublen dun domini chamana nga ni san labauna tulublen korofolen dun mo chamanya jira kabe kololo la se moko ka kenyama leila manden kala selibado
6: kataka tuta senka
9: ya ambe ajame kin sugula abijon dugula ni suin kono yoro kerekene dobe tulublen dron de be fere do yere ba fama Troublen sou. Kadiva Jamana Kono, Troublen Felen do Kosobe, Abebo, Jamana Ndugu Fan Chama Kono. Jokwe Anidoro. Nia Santan Yoroye, Kota Jocelyn B, Troublen Ferry. Sui. Troublen B. Danane Dugu de la, Jamana Nklebi Enfant Fe, Troublen Ferry, Jocelyn Yata, Abam So de Fe.
10: Présentement, c'est les hommes.
8: Si ça, tu as eu troublé ça, tu as eu un peu de temps, tu as eu un peu de temps, tu as eu un peu de temps, tu as eu un peu de temps, tu as eu un peu de temps, tu as eu un peu de temps, tu as eu un peu de temps, tu as eu un peu de temps, tu as eu
10: Et puis, il y a d'autres qui préfèrent les bidons de 500.
9: De Nani Debe, Jocelyne Bolo, tu as eu un peu de temps, tu un peu de temps, tu as eu un peu de temps, 600 mordobe fin wara unyarami trumlena wala sa kaseka tono basoro obekale lasra akana galea don ukabarala
10: mais ça dépend de la qualité
8: ko bebe anma di bolobi ba o feme be yuruku yuruku ali trumlen re fin worobi nyarami ala ni trumlen gere gere te amandi wati seka jamo yi no ajo ni segna kata ka dugula tuni be do wala ta ka no feri
9: Mana kono trouble na faka bon kosobe abeta ka tobli chama deke Dominic krenkrené do be nabo inafo afu kone ba nyafo en chomi ale minana trouble sana
11: trouble teni manke ne fait parce que ne atara ko chama like ne matara no chama manke ne mais atara gbanira ni kene ka gumule nan kene oso gru nan kene jere kene nan jitu winai matara alira ni kla kuloi fufu fana Ok, mais ça a utilisé le lourd, le waro. A quoi mener pour activer?
9: Alini, troublen felendo, a vous faire, ote madina taille. Allez, troublen domujo, ka kenye, yungunu kanouye, minounye sinindo, trouima.
12: En tout cas, à nous trouver troublen dom. En tout cas, À tout cas, dernier consommé, on trouve la flagrouna la banala. Mais depuis un adabla, depuis un kamenko, allez, banachaman dit moroma, un kadabla. Tiana, un maloni tiane, ni tiante, mais un nous connica tovili dabla, so comme.
9: Yala, trouvez un bessé à colo la se, moka kenea mawa. Anya onyinigali de tengu, docteur Rosine la.
13: Tiensi ereba yira. Itana fromina, mkomubi, farigulubana, farigulubana, tintulu. Tinturu bini milendo ye akono ko ba wuri to kana vitamin o vitamin to la o kan fari sukuma an dotoro yere be barake ni uyi like na ka tulu an a flout fin chama la la ranai mitna nga lon fana ko tinturu dum akai mode more kwa akilima abi kunolo na fayoro dora me komo ba fo Fembe ni ma koroshini kara ni ya adama teme abina ni kunkoyi
9: kodiva jamana furoba chegada mimbe nyini uke jirukan se koni ye katrule mangoya moye note kotrule nafate se ka fo amande RFI
0: 600 amena hakle na wale me awiye olumuni di bi kuma be aw blokene kan kanyeshi na mangoya le wale se de Aw hakli na opoka olumunu fle
14: amba foko latike nyumanta e bi latike nyumanta e sini hani irus amerik peipi sansu mni adone uyadone sifungabula umwa minke afrik desid boko deke afrik desid deo meje manawara uka bada afrik desid uyela nyini minta kefoke manifestasyon ke kaira gen bela ko frafimu numbula jemana kono ambe ku gen awalea ko foi ta ko corona makoe ka foka anke namu bana jamana ko na ku genka bana jamana ko ndro
15: ka ba ko le ni so da ko na soro jamana e jamana sabe ko le kedala jamana kiti sare amo le ka kan ko ke kiti tila mo le ka kan ka jamana kele ke ka jamana defali mai fara fiya ra to bara ma de a na si an ni mai an ne to babul kan ka ka to babul tiba pun amba prandi ma gutu anya da kan fina ta sai har da ga gon kai an mi ya fada ko su gure ni
16: ya bla politiki mina ni kono nan men politician beton benika nye famu ya rodi ikaye pop no pula predama foifo ministre ute foifo ibado ka fodi ife wala akira chuya mina ko dluna umbeta jama a iere jama na dinya sigi kuti sigi siro la ote
17: wa meme nyine farafina jama na nyemo ofe fo anga je kan tike de franyonga ka kekele ka se ka bara nyine ka danga jama na diuma ko kan tra yin danga sigi ala sabuni yalla je tungarange tama sira nyere ka adama de hakemi ni bi toala tanti ma na sanwa ka chan ko jugu do ni bi toala do bi toro sura la do re ka na folo bi chan la aku ka cha keleme sababu do re ta tola ka bulika ko nisra mataja ilaba metla ka arafule kana me ne bolo afrikisi jamana mo ko makujuke ke komi farafina era de bi faka ba ayre la wore keleme ka gra ayre sama ka si amuma bi

0: Nege kanyeta ani mulom la osela mande awda safi.
1: Bintu Sisse.
0: Anka kuna funidi kene ni bakruba fle a coupe du monde 8e de finale ou sera ni ñoxon kumbe obega tanye bifana afara FD Congo ani Senegal FD Congo aleni Angleterre be ñoxona ni wahati oko Senegal ni Belgique fana bena ñoxon soro ne kanyi mugan obena Moussa Alou Koulibaly ka ñefolu soro dakuna a Cameroun Diago Yamine Leu faxali waleu ka fara cheni Moussa ya binkani ukan olu debe ka taka chaya ka nyeshi musuma niuma dogo kun flanchen na musuma ni santande fara a chedo fe yaunde ako mankambe ka so ding tola ton konikoro akenenika Afrique du Sud farinya wale uchama de nyesina duna umani wakati labauna akula ben yere akula ben baxaw yere tunye aj kunu shwenkalo kile bisaba de di duna uma wala sa uka jamana nyimbila ni konu nu besoro la munde fe obina o jabi soro sanidoni anula wa audance kokorala et contre me kafouni na 600 bakro baoula a coupe du monde 16e de finale ou beka tanye bi ni farafina ka tolantan ton flayé RD Congo ka warani kalaw ani Senegal ka waraw de kodo yala balinan ko beye alawa ina laba unawa RD Congo ni Angleterre koni ka tolantan be senani wahati leredama oko Senegal ni Belgique fana be ñokon solo Moussa Alou Koulibaly Angleterre ni RD Congo ka kari ñokonya be table du mande kan yere ñu wahati
2: bintu ni wakati na u RD Congo ka ñu kene anifu RD Congo ka kala ngale de Angleterre kan kabisa nga wulun flana la kabino sanga wulun flana yere ntulan tonton fla bele jele be wulika jowla nafama ube soro ka nyokon baka baka kosobe nga labantula ni yuka kumbe njere jetemine ina fo jetemine kela chama ya fo chuk Peter Beka kan nga neyira bau uludi sembe tulan kan kosobe kakene

0: je nga senegal ka waraw olu joginin de be ka na sabula u yɛrɛ bɔra sama woro furancɛ de ka 16ème de finali nasɔrɔ tasuma cɛma celu duru ani fu belgike ka jabile worojo fana y'o celu hakɛ kelen de don nka olu ye celu kelen ta ni y'a jate minɛ olu ma gosi fɔlɔ min galika fanfɛla la olu ka jɔkɔlɔsila Edward Mendy u bena fɔ o la o fana bɛɛ be se ka kɛ gɛlɛya dɔ y'u bolo wa u be se ka farati kɛ min ye belgike ka tolantannaw la i n'a fɔ Kevin De Bruyne fɔ ka taa se Leandro Trossard ma nga Sadio Mane ka fara min ye u ka senegali ka tolantanna ɲɛfɛ tolantannaw ye olu fana be se ka balinako kɛ waati bɛɛ lajɛlen bintu
1: Musa Alou Koulibaly oko Espagne ni Bosnie bena ñoxon na soro nege kañe fu sini Autriche ni Allemagne ta bena ke a kañe tan an inkononto a Portugal aleni Croatie koni bena kari ñoxona nege kañe mugan anisab Niger ta ko dogo kontemene Burkina Faso ni Mali diñenki ces pays là à cour pénale internationale d'un tomba nyamaye ou yamaruya nga latigi nyimbe dombala juin kalo samba flani mugan ani wulun vladela ayes jamana sabani no tunye alani salon septembre kalo de la soudan haramade unka hakke la fasaton amnesty international ye fsr kele chew jalaki nyangata walewla ka tinyama ni siyala tunu waleo Darfur marala atonye nye ola selike akajate mine 7 dode kono uye o minchari bi arabado nina ako akafola wale nunu kela FSR kele cheuka binkani desenfe elfasher dugula ani a kungo kono samba flani muga ani nani ani samba flani muga ni nduru che lale shodukure ako o beyere so ako beyere sorola FSR ni sorasi uka be Darfur
2: Odo bintu adamadun ka hakke la fasta toinko FSR yesia tunu walew de ke El Fasher nay adafe dugula ninka Gaza wa genga bo oyoro nununa kuita don so chama de la mina ni sigite se kake oyoro nununa bli ube afara kan ko oko nunun kololo sira dem sem de makosebe kulu chama de fagara ka do jokin anika chene musoya binkale waleta kanye sindoma wako ulure chama fana jaku ya minena ni ku fara keleke chaukan Amnesty International ka fola halisa jate mine sebeng kono ko jamna din civili ba chama de fana jaku ya minelendo ufe ninka ulu la halache jugula ada la fasa ngo Agnes Kalabar ko ko Sudan kele kololo jamna civili wa ko ukanga ke ko ye min kanka jiye mo joro Amnesty International ko kasira mbo Sudan jamna de unka siriya o de sababu yala wa ko o mo gonu chama nyi mo ani ko inkera momunu fana nya a sere kemefla ani bi ani bin fla samba flani mwanani samba fla ani mwanani duru binkale wal do kabisa ani mwanani saba sudan kelen be sena sorasu ani fsr kele ka chawni nyonche jien tomba onin ko ko mwoba chama de sarani ko insenfe ani fana
1: la la shadukure kanye falu nigeria akalande bisaba ani wulon vlanyo sa dugu kalanso do kono okela tenendo borno marala jamana ko duguni a koroyan fana ala seli yerekela mara baxaw de fe wala ta folon asika kelembe iswap jatige wala kela o de la maymuna zerbo ka wala wala li
3: kalande musomani muganduru utonyo wanche tan kile ani kalanfa saba jatige wala kela o ye utiga da ulle nyamwo ka dantike lila kunun talata wale ni kera ka kalande nu to kimeli examen ula lasa du kalanso do la mo jago amneli nu ye chemanche kalande un leye nu shibata santan duru katra la ka mo nu kanila fana gelike kalande jago amnena ani ko do sira ka lafoni ka bo umne baga obulo wale ni ya mata folo wasia kelimbe jatika so aple ni boko arama lika telin kani binkanu suku bulu da mara inkono. Kalande njegwa mneli chama likera ni wati laba unla Nigeria jimanakan inafo mekalo temeni jatika wale nkela utunye utigeda kalande mbina niko kan Musa Dugu eta du borno mara kele inkono wa Elsa o kalande nmala. Ko oyono njamna nguro Dugu tle bian fanfe kalande ntanyo onfana tunbiagwa mnena o mekalo inkono kamasoro o marantunko folin lu iko yoro lakana li.
1: Kamerun demsenu ka hakke borotali wala be ka wara ka tafe fakhali wicheni musuya binkani u ka fra diagu ya meneluma olu de be ka ta ka nyeshi demsenu ma okelendo kamana ganye.

0: moditani haramadew ka hakel la fasa bañu maketo ira mo xawtume wilika jowla basigi kono bi noachot sud kiri dala kiriso dala olutumbe ka lañini wasadem fila ani kuno fone di la kelenka seka lab la kanati gila mo xawye ñejibo mo jugina iko jonya abul kele baka biramda abe ani afro muso utaranu ye kene ya sola ambe kene nyuku nche sisa ni muso ka kene jimukan ye oye talike demsini uka furu jona de kan san osa de musomani ba chama de be furu odun kololo tante musomani uka talesha dukure ni aka duna umasala nansigi kunde kene ni fan flanan la Musa Cham de tegetu be nege juru la aw kan ben sini ni waati kelena
1: Musou ka kene
2: la Laisha Dukuri
3: Dow ka kalantiena dow ye bana jugu soro dow ye refana ka adamadiya tiena peu ka sabuke furu jonayi de musumanu ne kodo an fe an farafina de musumani chama de be furu ka soro usi ma santan an shekin soro saria ye rebe chimi lanyini ka soro ka furuke ka kenyani furu jona kololo yi muso ka kenebe na kuma fero de kambi mino kanga tabala de musumanu tangalila ka boni tabulina muso ka hake la sabaga wu uluka buludi nyoma kono Ay kunyumanke RFI mandinka la melila ni ye musoka kene jamukan siglenye ambe au foka au wale nyumando. Bi babu be furu jona de kan keren kerene yala ankanga fere munutige de musomanu tangalila kabo furu jona la. Anye wele bla musoka franyokon kan kulu nyamokodoma kabo malila kafu nyamokodoma. Ambifo anga wule jabilila.
4: Se ya waranichi.
3: Baro damne la madame Gundo Sisoko ya la furu jona ere ambise kafo wati jume de musumanika adamadenya kono kaduna furu la jona.
4: Akse kafo musu furu la jona na masantani shikin so. Chada wude sigilembe kafo temanika anga furu ni sa. Furu ni hakela ni mu hake soro. Tonga ambise kafo abla furu jona minankono otuma.
3: Furu jona ere be tablo jume nani wati na malikono.
4: Oda kono na odila alisa ame e ka wa ali duguba kono na ola sia dubi ntana na sia tokofo alisa ulubake ne amse ka fo cham la parce que sensibilisation kara ka kaya adama dumbe ka famo like don don kata alisa tukoda kono na ola ay jatin ne ka kala ja mta e ka fo furujo na be e ke o yoro na ka kaya kadaka pantaya bise kana nai parce que kama hakila ka fo nafabata la parce que ame ome tonko abe bwa ka du furudila anga tabia ofona be no munumba do bla furu jona la parce que ba fo ni musumani ma furu jona abina na kinye bon do fana ba bla religion mi na nkono
3: ye kun chama fo fantaya bula anga tabulu koro bula dina ere fene bula lu be kun ye ka se ka kololo do kun be talenye se ka na kololo wera ula se de musumanu ma wa
4: ye musumani furu la jona ka soro ama tabulu na mansoro no musa ka kuyi parce que ni kala na sisa ka se hake dole ye baara soro i be se ka fɛn do ɲɛ i yɛrɛ wa n'o o yɛrɛ tɛ hali ma baara tubabu baara sɔrɔ i ka se ka bololaminɛ yɔrɔ sɔrɔ i yɛrɛ i be musaka sɔrɔ i yɛrɛ o b'a to waleya caaman be yen nɔ ɲadonya caaman be yen nɔ n'a be musow sɔrɔ o b'a to o ti sɔrɔ
3: a be san dama dɔ bɔ sisan nɔ wulika jɔw bonyana kosɛbɛ furu jona ale kɛlɛli kama i n'a fɔ i yɛrɛ a fɔ tuga min na kunnafoni duw kɛra ka se ka maw olu hakilinaw fali yala an be waati min na i ko bi an be se k'a fɔ ko sariyaw fana bilalen do sen kan musomanu tangali kama ka bɔ furu jona la wa
4: n y'a fɔ cogo ya le kɔ de la fami n'o b'a to musomani kan ka furu sa hakɛ mun na cɛmani kan ka furu sa hakɛ mun na o gafe kɔnɔ donc n'i ma so o ma i man ka furu cogo si la fanga tigiw olu kana bɔ a kalama k'a fɔ ni somɔgɔw bɛ ka wajibiya ka furu se b'a to fɛrɛw bɛ tigɛ pour ke dankari bɛ kɛ a ko ɲa la cogo min
3: o sariya n yɛrɛ an be se k'a fɔ k'a labatolen don kosɛbɛ
4: sariya an se k'a fɔ ko a labatolen don kosɛbɛ parce que sariya tugun tɛ se ka yala mɔgɔw nɔfɛ k'a dɔn karisa furula nin si hakɛ la ma furu nin si hakɛ la an minnu ye ka kan ka sariya bato an yɛrɛ de ka kan ka sariya kɔnɔ ko fonin sariya sigilen be on di kama parce que ni musumani furu la jono ni musaka ko fo sisa wolo ta fan fala la se ka gele fana chama soro ola fan era de ko o don ka ding ye den wolo koni e ka la yini de o den ka se ka la fia e man ka o blasira sira kan sira mbi se ka takale nye gele la sama
3: kenya kula anya e ka foko muso chama ni sugune bomba na soro no ye fistili ye furu jona sira tigel mfoche la kawye muso tangali kama
4: ni ya inda magara kena ya ku tafanfala wa uyoro indidu donku uchama nebe aliponje ya na ubila lembe kira machama mbu ubangu muso la kada uwale ya chela kawu kafamu ya kafoni ya muso ya ugele ya soro asababu bora furu indila donku uluka utopotode kwa kuhine mene uladu ukono nana puruki abi hakili sigi soro abi jigi sigi soro
3: aywa madam kuyate iye muso ujeklu nyamogo yeno iye kafo nyamogo ya ukalfalendo ilani watina amiseka don kafo yereka ulika joo ye jume yeni watina muso manuntangali la kabo furu jonala
4: ande sensibilizasyon de keo odi yaka urului donku kase de masa umaka organizasyon ufara nyokonka aso sasyon mounumbe na kado kafo kono ambu bela samia ka sensibilizasyon ke ani doktoro wera bulo benyo kambul uye sistiluko uye kanseru doko literisu kanseru desenu uwe natumabe kana sensibilizasyon ke muso ukuna adabu wakuni amu mkona yu muso jia kudu nyamuko uye ampana kajini akuna funu uye fudu malala leta seka fomu ya mjaliso kutaka la jenya ako silike ni tara dugo dugo lebe kafu soro tawo muso jekulu mana famya li soro olu na muso to fara nyokon ka parce que vous sensibiliser au sensibilisation de na pas de fou du kono na una donc ambo bara a es kona sigile me sala batu tugun
3: ay wa chama famya rani kuma nunu bela jelena madam kuyate gindo si soko kafu nyamo ko kabo malla ambi fu ko sebe anka ni nyini ngali nunu jabilila
4: nara ba fu ko sebe am ti anu baraji
3: oni
4: fasu de fire

0: Nage kanyeta ani wulomla osela mande audan.
1: Bintu Sise.
0: Anka kuna funi di kene ni bakruba ofle a Coupe du Monde 8e de finale ou sera ni ni nyon kumbe ou beka tanye bifana a fara FD Congo ani Senegal FD Congo aleni Angleterre be nyokona ni wahati oko o Senegal ni Belgique fana bena nyokon soro nege kanye mugan au bena Moussa alu klubalika nyefoli usoro dakuna a Cameroon diabu ya minele u fakali wale u ka fara cheni muso ya binkani uka olu debe kata ka chaya ka nyeshi musoma ni uma adoko kumfulan cheni na musoma ni santande fakara a chedo fe ya unde ako mankambe ka so de un tolato konikoro akenenyika Afrique du Sud de Farinya wale u chamande nyesina duna umani wakati la bauna akola ben yere akola ben baha yere tunye ajkunu shwenkalo kile bisaba de di duna uma wala sa uka jamana nyimbila ninkonu nu besoro la munde fe obina o jabi soro sanidoni anura wa audanse kokorala et quand tu me kafouni na 600 bakro baoula à coupe du monde 16e de finale ou beka tanye bi ni farafina ka tolantanton flayé RD Congo ka warani kalao ani Senegal ka warau de kodon yala balinan ko beye alawa ina laba unawa RD Congo ni Angleterre koni ka tolantan be senani wahati leredama oko o Senegal ni Belgique fana be nyokon soro Moussa Alou Koulibaly Angleterre ni RD Congo ka kari nyokonya be tablo jumande kan yere ni wahati
2: Mpintu ni wakati na u RD Congo ka chelukele anifu RD Congo ka kala ngale de Angleterre kan kabisa nga wulon flana la kabino sanga wulon flana yere ntulan tonton fla bele jele be wulika jowla na fama ube soro ka nyokon baka baka kosobe nga labantula ni yuka kumbe nyere jetemine ina fo jetemine kela chama ya fo chuk Angleterre beka kangane ya yira bau ulude sembe tulan kan kosobe kakene famba iduruni benata farfaga jekabara aniku ka josebe korokolosi fonko kasoro kuluto nobo sanga binani ni flana erela bintu sisere de kongo ka chirudona ngana yonu bis Angleterre ka jona ka korolala inafo ukadege karamogo Sebastian Desabre ya fo chugu mi kuna fundelo nyema kunu ku Angleterre yengana nga RD Congo fana na donko do mi usa makasi 16e de finale nyorola
0: nga nege kanye muga wa hati la Senegal ni Belgique fana tama kuno nendo
2: kosobe tulam ton flap sanga nyogoma ni ye chedon ka galabu laje nga Senegal ka waro ulu jogini ndebe kana sabula u yere bora sama uro franche de ka 16e de finale na soro tasuma chema chelu duru anifu Belgique ka jablo uro jo fana yo chelu hakke kelende donga lu ye chelu kelenta ni ya je termine ulu magusi folo galabu laje nga Senegal ka waro ulu jogini ndebe kana sabula u yere bora sama uro franche de ka 16e de finale na soro tasuma chema chelu duru anifu Belgique ka jablo uro jo fana yo chelu hakke kelende

0: ma vinta ba midi ta di bai wala wulle wono to wuli mi ma ko transparence na la wuli wuli ma me amemura anyi na membero bi membe min ka blaro bi wuli politique kele min duni mo flante ma alu an wato juma wato politique bulu ma du ko wa jamana di man ka risque bali ba ni jamana den ka wa afo ko se sonko ka nyin ka li min ke kwa isonu ma alele malu ya to politique bulu ma
1: no fami
0: amandala
1: ya mr omad sani doni ame kumadi ansumana tambakati maka watamba abe chokodi
2: basi foite ya mai sa
1: wano soma watambakan anga foli boye
2: toro si tola ube bi fola
1: eko jamana nyema kalatike kata jamana kwa bina jamana de unka fela nyini gako etisi kufami ya
2: ndisanga fami ya choko ya side la wairi basiru mintumbe kelela kunu ani sonko ko ka tlene ya de sabati Senegal kono ka Senegal den ka na folo lakana ni ala ya ke etara sigi jamana yere kuna oko bele jelembe bolo ko bi elefana mbé kale daka sonko nyafe pour cause wo sabati lila ne la mir la ni saria mi le sonko ya yelema ana saria sumba kono ni saria kelente ko Senegal den bi bamina Basiru Diomaye Faye be afoka be Senegal deun hakili nyininka saria kesemi yele matola yanko Senegal deun ba foko ayini mabbe amma o saria teni site ni saria sumba ni kono ku ya yele masonko fe ko mobe sikala ko Senegal deun bi bala ko Senegal deun yere la kele famba tunyode kunu ale Basiru Diomaye Faye ni sonko tumbe fanga sina yala tumami Meno nana ni sonko bo kele kele na halika bi purko sabati. Tlene ya, Senegal na folo bela bara chugumi. Akana dogon Senegal deuma. Senegal na folo kala kana. Tundela mirla wode tlene ya jubol jubonti. Ale basiru, ninde tokono wa. Me basiru be kale da sonko nyamuna.
1: Yala mona efe abe efe ka jane blanya. Yala ni fana tina a ko sementi ya wani jamana don fana tarafo ansona atina ko sementi ya ka faraka. Mona eba bisige ku basiru joma efe jamana nyema eti ni latike nunuko ato kwa kono madona.
2: Basiru joma efe ba kalama ni ale ni sonko tara ni na Senegal den hakilina nyini nkalila. Ko ni saria ni bena mobe ama beoma basiru jomi fayte ni fayte boye maloko ale be abeje abeje alama
1: efe na ba kalama ko ni aye jamana don manyinga obuna foko sona munabe na latike kwabu manyinga
2: ni na ba latike basiru jomi fayte ka barake ayere hakrina la bi basiru jomi faybe ka barake atiri kuraule hakrina la jamana kono ya ani jamana koka ani miwe balon passe la nyogoma nube ka anege sonko no ka nyoni ka sonko ka sonko de anyi
1: asmana dambagate ka
2: wasa bulomba wasa bulonchi walma referendum jamana de hakilna nyininka ni sita ale la deme
1: o bay be je fanga tabulo ye asmana dambagate kuma majigi doni antigi ilasro so no yalo beti be je fanga tabulo do yewa
2: non beje fanga tabolo de donne na koko ale be jowo kambi woyale la perdi de wote Senegal de la nafaye wota le yer fanga
1: asmana dambagate ka aklina ka botamba ini che aklina na ambi kumadi alai jakitema ini antuma ko di basitira
3: mai ni ko la ka ti la
1: de ba be e be jalaki be Ousmane Sonko wasablo nye malika
3: Ma mai asike ni mo mai gare jamana ko ni kaban ko ya fa ka baran ma ka jamana ko asike ni ko maro ko riba mai jamana ko no ko sile man kan ka ke ni jamana ko de mai ni ka ni basiri na so basiri tun ka lon ko lai wala jamana ko de la si ka di mali ya o bo na di mali ya an ya tuma ai wa referendum ke Senegal wo sablum ra tnyako ka fo ka wa Senegal wo sablum ko no ko ba vote ke no ai ni wana ku sariya sariya si wo sablum ko de asike tnyari Ousmane Sonko mo kafale ne mai
1: ayi ambi dafar yako bora akato
3: okay Ousmane Sonko iron me nyani kan dali la jamal kashia wasabulu ko be kun kala ko ay flatre ngon bulu to mamna jamal ko le tral de fer parce que pour le kashia wasabulu ko kan ni Ousmane Sonko bi kali sariya su sigi na soro ko sariya o voter to wasabulu kelen ko o sariya be gagne ah mo kemesara la mo men kelen bi segini wasabulon kono o tigi perdu to wasabulon kono li fa melni sariya ye jamana kono do le marala referendum de kagan ka ke ka vote ke ni ko ko kala vote de mai jamba to kono sariya fa fen ka ori ngo be sigi na yina ya o se o be sigi na ka referendum ke ka ganya a ganya de a vote la bena bon na le so ali la la ko sariya ka in kala trabulo ka in ai kagan ka jamana kono de le mai ni ka ni mo ka vote la hal ni ma sa ko de kana jamana kono nti sa fala ko ma be ma me wasabulon nyam ma ntentino ranking de Senegal wo sabulun ko wo sabulun me da kan ka boy mai ka Ousmane Sonko to Senegal politique ko Senegal ye ko sigin ni rata na avancer la ko parce que Ousmane Sonko ye tasra la le di Ousmane Sonko ya fele kala ju ko ro bela de nsra ko mi keni ale Ousmane Sonko la ko mi keni Senegal ka masaya lo dia te wuli masay ka kan ka moy la men
1: ini che wa klina na
3: ini che basir juma sa ka kan ka barano wuli la men ka jamana ko le la men ne ka bla sia men ka awa ka wuli ka sa ikle pi hakri di jamana ko
1: ini che ala jakite o fam yara ala jakite ka bokan ka Musa Samura ami ma di ma yana ki la bla ka baro to ke ni la me bogo yi ibora ka la me bogo ka klina na tom namu
0: Voilà, voilà la menal bay juro, bay juro kumaro. Mais comme nga fo nyaminka, bibi politique fanka, politique terrain politique fanka de son gobulu. Pas la popularité. A politique sariya bulu ko na vraiment ma ko pouvoir institutionnel. O be djuma bulu, ba la décret ya bulu, aba min ba dia double. Mais référendum mini, ni aika fo kwa yi wa référendum lo, comme aika fo nyaminka, il script la li. Sumando Adidia Jumala, Atelia Jumala, disse voilà, mais il bat politique boulou ma BBB, terrain camp. Bah, Adise quoi, Adise ma falena, on sait pas, on sait jamais. Mais BBB non, ni Juma Wara no, what a risk balika. Parce que na, akajamana din maïnika, men saria boulouma. Et que Ousmane Sonko la, saria abraniam kajamana din wara son mawia, ou alili boni dadenina. Ado, mansa la di alili jamana mansa polo de amanka kabo dadenina wati natia, ou mandala. Mera akagande ka miri anyuma la reflection bake yanalu jamana din mainga
1: iniche Musa Samura Senegal politique ko dombaga yanga wele jabia jarani
0: awu
1: yoro soro keneweroka kambe
0: awu merci
1: se ambi taganyeni awka aklino ye nega jurura ka bokai Abdoulaye Karabana yi an la soro koni basitira
4: amba bela jene fuka Musa Samura fuka zo ko tobe
1: inke yanga wole jabi ajara e ka bo wolon ko to draman sura bi nanye ne ga jurura Burkina Faso abi chogodi
5: ya basi fita ne
1: inke yanga wole jabi ajara nye Abdoulaye Karabana namu
4: ko ngo ngo Senegal ga ni turla ngo bi sri balaw ba ci bi na nga be ko ni baka bindu ye o ko ra mu ni usan so ye min fo ka fo ko assemble mo di be se ka la tigata o ya klina ye basul jumaay faye ni fo fana ya klina doy donc wala ni ya klina fla da ngoro ye basul jumaay faye ka hakilna ta ko bla sanse sabu se ngal jumaay do ni votera jumaay faye ka ke o ga jumaay ni mo koy bo jumaay faye fana ya mariale no ka taka sinan ala o wile kana election na ale dura ni bisa ko ke e ka referendum ke Senegal o problème era be ni ni sinan ala o ni ma do ni na wa u bien mu note max de la kanin ke max tale da yuta sinan ala o sam ba fla ni muktani ani fla kuna kira president kwa bayele madu Senegal share sumba dola na kele ngo president ayake ni jamadi amake ni debiteu ayake ni referendum ni wi referendum kele ni Senegal ku voti ye mo sanduru ani tanwulun flawu de tle Senegal president kele la donc quoi le va faire ka fali ake sanduru juri mais ana ni referendum ni kele na tla kero tugodla
1: nga o ko si san soroko gbele ya bi jamana kan referendum kala taw kon dumbe musaka ko lo ko foko ake tumate
4: Donc voilà, mais Ousmane Sonko ko ko romado mbago. Bon no era do chere era do jamana ka ba ken ni Donc chama jamana era chere era mo kunde assemblée ko wala. Na so be ku hakli ga ka jori. Ba ba ke jamana chere era mo assemblée ko. Ka klat kun ga ko gele be jamana ko wo chere be wo. Ba la be hakki jamana bara dia gele juru ne Senegal la. Senegal o kan wodi ke na ya de Ousmane Sonko na na. Ousmane Sonko nya china era ka fanga di ma. Ousmane Sonko te ka bara ke Senegal yo dire. Ousmane Sonko be ka bara ka era di. Abu ko mini volontana ina volontana ibe se defense lebe se attaque la bizu na wa e nere be ke gardien ko so mo ko ke senegal bidi donc vote be ale bora premier tra kana assemblée de kono anama chere fa le ni kama donc basul do mai fa ni bola ko mo senegal do mai fa tigi donc ni na mai ko chere be yele me do mai fa fa digi mo ro senegal jamana dundi donc fo mai fa tigi gola no kana senegal jamana dundi
1: ko dala kan ni ga ini chewa klina na Abdoulaye Karabana Draman Sura
6: Sí.
1: Namu.
6: Mai sano.
1: Ma bibolo.
6: Mai sano.
5: Mais non kono fe kon a fo tuma na ai o kan ka jamana do no hakil na nyin ga nyin na ni sariyanna sabula jamana sariya tisega ta ta ka fo jamana sariya sun ba ka yele ma wasa blon kono mo ko dama dama no fe ka ma sura jamana do ndo be to no tara na jamana do fe jamana do be siga ta o hakil na tala ni abbe na mo be siga kala tala na na ma be ma fa na be siga bala do no kono so ole sere nyi ma nda ka fo ko wasa do ka siga ta e katafo wasa dolo ka sira ta sara sumba yela mani choko na to no kon for time mai
1: eni ke
5: no mini usman songo ye akato basil do mai fai tala o kata jamana do
1: jamana do aklina ngini ga eni ke draman sura ka bo wolon ko to amala me bako fu ka bo mangu dara ani ban fora ni wakati na ami kuma di avoka golfa mai ni antuma
6: ani awa mai sanu wa anga fuli wi da anga msoro wa nima e ko ee anga fuli be le babe karabana ku yokuma be foka ba ne re nyare ne kuma anga mu so nga de dire pas son mumbe e ko maisa no ku ku jija u ka senegali soro ko la senegali de um se ka la tia ku mu u ka fara politique ku manga na senegali ni fara dina kle bien pan de termina ha u be la tia le no ka te senegali ga bi maisa no ko senegali le be be da senegali senegali otoro munde do nunu na na san flado ako ko maxel ka bara foi mai ni maxel ka bara mai ne hakilla ako nga bara ke mun ke nga teme maxel taka me na foro ko munu ye kala ta ko nu ye reta kera ni sai do nunu be campagne de la mai san ko foi kere u bebe u mo fla bebe campagne de la me ne le mun fo e joma faye akate ma ka bara ta akana ni iklo do mo sikoro aka bara ke ni belete le mo mo be ko maxel ka mo koro do maxel ka mo to aka bara ke mo mo be senegal ka nyata fe aka jija aka senegal bo sur ko gele en kono nonte sini maisa no senegal ka do abina ke bara do de sini harama do mo ka hami sini senegal ka soro ko la maisa no ko
1: ini ce
6: ni anga hakilla ini
1: ce atina na bo ka golfa ka bo malila ambi kuma di bangi traore ma ka bo gambi
7: ni aja timine joma fay ni songo ti nyom fangala jere be ni aja ni dibite be songo tay dibite be songo tay dibite o fene mbu fangade ira ka foko anan nyomo ka mu fo ambe tamore siraka ka ira olu de kecha wa sabulongo no fem fema na do wa sabulongo no no olu be fanga soro fa fela la bari muni asabo o kecha o jamana de fene ha basri joma fay fale fene ke dana ni jamana de ta fa fela la kara je ko fo jamana de fene me se kale ko horma do kale fene ke se ka fanga soro chugo mino me a la la o be gele pour jamana de ke se ka dana da ko won musika dana da ka akan fangalen fe ni jamana e kay ba masaka fale jamara luwa buguba abisaka ke ube dana da ka o tsaka fale me no ko ni tewa me ka fuko be dana da ka ka fanga wera dale ma abisaka ni prida ka wati wera na tala be gele me o ko ni nyenyi ni tola yae dibito ko ni wa fen fen gon manta wa sabulo ngona nga don ko o e songo ka fan fela e o lu be ganyo o fan fela la me ko ni me rom na ko ni a ko ni nyon sama sama do ni mo ko flan de be ke sinye ta nyokon o mo ko fla be ke sinye ta nyokon fa me re be nyini nyina Macky Sall nunu Karim Wade nunu hambe ñina nunu be ko ka anye dama joni jofe fo de Basri Diomaye Faye ani Sonko e wolu de be ke signé ta ñoy Sénégalais fo ma blon no fe ko la
1: cedo banda la Messi san ka bo bobo julaso
8: ale re ballon jamata ko hal no tarana e référendum na Ousmane Sonko lo bena san ko rota soro parce que o be tara fami voter ni ale le fleu o ti tara voter Ousmane Sonko e do o ti tara vote Basir Diomaye Fa de lo o tara vote saria de ale saria ni saria nyumba o saria no la kalen choko manani ni yere ka di senegalien de ye e ni preda ibika e fenga uira bien uira aywa ni bina tarafana e ka bien fana e ti aira choko mana fese bikara senegalien jing malo be miti o fe bon na le koko kata na referendum na koko jamana de nyinga o na jamana de nyinga me akalon ko ale perdin lo ni kon kono kwa moro kan yire kele maxal ka mo munu ba nigerani e ni nafatu mbolura olutun kan ka maxal ya bulu sinchemi ma muna ale bagain nunu yere tinata e kenge vote o Basir Diomaye Fa ka ko ni vote do paske ale ayira ko ale bi no lukura ati wira
1: avunche kambe

0: sirabakan kasara ka no iko sanyi nasa sirabakan kasara do kela mo tan aninduru ka sayai sababu ye mamu dugula anka la sigidin kabini kona kona kiri fanta konde kala selido
1: dambara si mamili balla bori madu talama oko ankaro saba ninkeni freyale di menta ni kotida bulo mengantoni burfin koldo ani mamili borla la de kurunyamol bulo alla ngoye do senfe fre menta ni di sarodi bo mambili la kasara la slakan kamol ni la kisi alla ngoye ni ndo al ka jatesi ko mambili la bor ko juya ani sila sariya bu nyabaliya mambili borla la bulo kolle na la tingeni suneedi ngoye ni keni kasara le ko fe menkeni tenentam ni mamamu ni waya si mambili ni mambili bado do ni nyondo mamu kamotan lolu bonani do dinen de kasia trewol do men wato trebolal la mol makram bonda tu men fe alla som seninna tingeni ni ko fe freya kurani fanambrata ya la wadina ke sababu di kado bo mambili la kasara la silaba kamba wadina lonkaro na tolkoro ba wati bela denina silaba kan kasara ni ye kela sababu di kamo siama bonani ro lagine fanta konde konakri rfi
0: bene wasa bulumba sena be ka bila sinka ministriu kalanda la nyoko ye senfe kunu uye senatere tan ani nduru toko da keneka jamana kuntu koro ani wasa bulu nye muko koro de sugandila nye wahati afanga sena chebo pul upe fanambu chela alimingusila jamana kuntu kikalata atemene una Coupe du monde 16e de finale ou à Kumbe Mbeka Tanye à Tolantan Kanubaha ou la Nyena Djela Bi à la Misa Don Portugal à Nikurasi ka Karinyokanya Beke à Nege Kanye Mugan à Nisaba Wahati Ngayani Oche Nege Kanye Tan à Nikonanto Lamine Jamal ka Espagne ni Autrice de Folobena Nyokon Soro Moussa Aloukulubali Bewala Wala Like
2: Espagne ka chedo ni dana de bina do bi kumbe nkono bawo ubejete coupe du monde ngano fe wa uyo jira kulu kumbe on la fana uka fanga do ye ku senda tolankan ka kene kuta e fo wati jan Espagne ka nyefe jow abena siki jigida oluka telia kambi Autriche nyekoro jango uka tolantana sifun iko la menne yamal olubuka dona wa ubejo kala sira don kosobe uka kan ku frati kosobe Autriche ka tolantan ferola no ye ku ka jo sebe koro kolosi kasoro ku kumbe nyokon ka filu tono bo ni fonko uye wa sangani wati uka nyefe jow bese ka daga sigi fo wati jan inafo anyo yichukumi uni Algérie ane Jordanika kumbe ula fandofe kumbe minfana mwako nendo kosobe bi uye ngana chekoro baf laka karinyoko na ye Cristiano Ronaldo ka Portugal ane Luka Modric ka Kurasi uka kumbe ntarigula Portugal de ngana ye nyokon soro kotan Portugal ka Sebaya Wolonfla Kurasi ka Kelen atoye flanin binye nga tolando mbako kafola ko kumbe mbena chiendo jango ko ninyoro sugula kafara okan uko haleni tolantana nyene modibe Portugal bulu ka deselin do ka yere soro kubi di moni ndamene ni sisanche sebaya soroko kelendron kasoro kurasie fladeke ani uchira sien kelen yala Cristiano Ronaldo ni Modric yere la junde bena taso shuina onadon ni kumbe kunchera
0: Coupe du monde la halisa farafina tulantan kulu minuye 16e de finale tan kase bima Maroc dron de cela ka sebaya soro Senegal Côte d'Ivoire RD Congo walima Afrique du Sud nunu be bina wa ube bin tolan sanga tan laba undela munde be se ka famu ya okoka Mamadou Kanté ye farikolo nyanaje kuno funi dilaye akajabe fle
3: bisuka sini nimisa ore ida tibina follow mbeke fara fina tolo munu ya long uye 16e de uyu ka 16e de final tank ba uma na bora Maroc la e desera de RD Congo ni Senegal uye chelu don kuma muna amba e ku u besi gina kwa fe lalde la u sinji uka kwa fe tolontan na Belgique ni Senegal anya e ku Rudi Garcia munya long alede Belgique teke kala moko ya e fere nyuma ude siki sena ba uma ba don ku Senegal tumbe segin kwa fe lala ki sinji ike kwa fe tolontan na una baum wawo abeke ku gile ya lembade kadaka Senegal kiri ara ki chelu donde na fora ku ibe miniti wakati mumbe tora ke wobeke ki sinji ka kwa fe tolontan na wakati dola ika tolontan na uyebe sege wa Senegal ta u anyaye ku alaban na agele ya rubolo kujugu wa wobe sila di tolon kulu vere ima wala sa ke seke presyon ke Senegal ani RD Congo tolontan na umetoko muna wa alaban beke ku ke lendronde occasion beja numau beja ya wanim numau chara chelu betere ya kesor
0: a coupe du Mamadou Kanté farikolo nyanaje kuna funidila ka kuma kauntala asuri Ibrahim de fe Oko, Algérie ni Suisse bena ñoxon la soro su nege kanye saba mande wahati. Sini, Égypte ni Australie fana bena ñoxon la soro nege kanye tan ani chegi. Cap Vert ni Argentine su nege kanye mugan ani fila wahati. Obena ulu kuna foni ubele soro anka kuna foni kene na taula. Awni che la melila ni medan sigi anka kuna foni di kene ni fan folola afan flana obe nye kana wa auka donka wese kanko kuna foni nobe soro. Waktu munajah, anit wa munajah, Musa Chamde TGB nege jurula. Nege kanyetan animurum la temena nisanga tanifilayi Bobo Julaso Burkina Faso.
4: Bintou Sise.
0: Nataula amina hakli na ula soro asani doni awi uluminu di bi kuma be awbulo keneka amisoro kwa kene nyinkunche ni lamini lame jemukanye ngaini mbeche sanyi sanyi la selibado. Cirque et mémoire mandenkana cirque ni hakili muso cirque klu Africa Uni ye uka baranyeshi odema ka nyanaje do labe muso doron debe uji klu nyinkono kabini ndogo kumflanyo hon ube yala yala na Burkina Faso dugu chamana Umar Yero Kalasilibadu.
5: Nifolika unkofe muso muga nyombe fargolo nyenage geleman kera obe panga chun dobe yele yele juru kan fo metre taniko oluka sirki jekulu sigira Africa United tonfe ka togola ko tientala muso mau les héritières o muso min nuye jama kabakoya Fatmata sagano go bo chema akala nyini tuye kayira jamana ko muso obe se ka kabako ke se ko ni longo saraka
6: antu fe ga yira jamana ko muso fana bisera ko chamanke femini moro masino atelier antu fera muso ga placira fana societe le kono fen do lo antu e vision do lo yalalara don ay siranya boara wala saka sigase an afeta um
5: Chantal nananya din lorolo ayemi tiena o yakabokoya ale ko 600 demele kakanka jini muso uma ko blasra
7: bi kon bi ulana na kona ayemini abayira ko muso bise ko chamana ametiga musora ko chama na me muso ko chama konnye mo ka kan ko deme ko blasra ko chama na deme en soutien ale ni landa ya ni muso la ra yere ra sra ko chama nke albelo ka ba mani ko na na la sona bi nyaka temenika
5: George Wedrago ye se ko ni lonko ni korolin ko barakelay mimbe la fin na sisan abe bobo jula so mara ko nyena bo jekulu kono George ko fanga ka kan ka do muso ka barala
8: yoro tora e cheulu ba ke me yan bobo muso yo ni ndwara Osunguro nindwara akarako baye ambema voilà donc okama ambi aladar la albi groupe ne kaseka tanya fe en cas Burkina kaseka lon ni sababu fe
9: la passion des traditions la passion des valeurs
5: Musa Kafando Africa United tonya moko jetmine chama lekera kayeko muso be loyro bara sikoni lonkoni korolonkora ko hakli jagabo balekera kanin bara blasinka
10: kiebi seka femi ke muso fana be seka chama ke muso don ya irana ka foko e bibinina pen chama be muso ke obake donc a madran ke bara droma ko muso fana be seka ke surtout na tara anga sikuna anga lonko ka domena muso ya irana ka foko lu fana e lo yorobe donc lu fana bise ko lo yorobarake momu yi korolinko marabaga yanga dura katema lu musole wala alna dana par exemple momu ko nga kuma folo fo dem dengolonu ye ko to o ka berso pono o musole donc ko son la yira ka foko tienta baga parce que musolo bi tien choko musolo bi korolinko ni anga seko ko nga yira dem sona nuso dia ko fanfe dusu kasiko fanfe korolinko fanfe abe muso ga bar
5: momin nana o nyadin lorolo o chama ya lanyini ko ni muso nuka baraka yira jena jango muso ka chesiri no ka jija kuma kafo
0: s sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw di bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin senegal wasadenw ka sariya dɔ wɔtɛli ko la o min be sariya sunba falinin kɔfɔ senegal jamanakuntigi basiri jɔmayifa y'a fɔ ko bena kɛ ni hakilinajira kalata ye walasa ka jamanadenw fɛla dɔn aw hakilinaw o ko kan maimuna sanogo ye olu dɔw tɔmɔ u filɛ
11: ni aja timine jomo fay ni songo ti ñom fa nga la jere be ni aja ni dibite be songo tay dibite be songo tay dibite fu ne bu fa nga de yira ka fo ko an na ñomo ka mu fo am be ta mori sira ka ka yira olu de ke cha wa sabulongo no fe fu mana do wa sabulongo no no olu be fa nga soro fa fe la la bari mu ni a sababu u ke cha o jamana de fu ne ha basri jomo fay fa le fu ne ke dana ni jamana de ta fa fe la la ka ra je ko fo jamana de fu ne se ka le ko korma do ka le fu ne ke se ka fa nga soro jogo mino
12: Usman Songo ani Juman Fay ko ni mangante uche me Usman Songo tangi ni Usman Songo ko no makay Senegal president fi Senegal katini Usman me na don ke ras Senegal president Senegal be se ko le Senegal teta ni ya foto Usman Songo fine nani fine na du Dubai na fanga sura be fanga famara force la Usman Songo ka ko de force de fanga de l'état la politique ta ka ko la
13: allez re ballon jamata ko hal no tarana e referendum na Ousmane Sonko lo bina sankorota soro parce que o bi tara fami voter ni ale le fleu o ti tara voter Ousmane Sonko edo o ti tara voter Basir Diomaye Fadi edo o bi tara voter Sarriya de ale Sarriya ni Sarriya nyumamba o Sarriya no la kalen ko mona ni ni yere ka di Senegal yen de ye e ni preda e bi ka fenga o yira bien o yira aywa ni bina tarafana e ka bien fana e ki ayira chokomna fese bikara bon na le koko gata na referendum na koko jamana de unyinga obuna jamana de unyinga me akalo ko ale perdinlo ni kon kono kwa
14: angon ba fo Basiru Diomaye Fay ni Diomaye Ousmane Sonko ka panga akela bomona ngokuma e ko tola muru ka anso tola muru no e so foro tola nunga fanga koni makisa ka fanga lanche kapsa nuntai alu mo fla au fara ko jenu fanga mana de jenu ma klasi mana dulu ma barabe ke de mana avance au lebe sharia sunya la mala ka yela ma yela ma ko mi ngomi ka kasa go ya ayin beto ay barake Ousmane Sonko kadi mo yo Basiru Diomaye Fay kadi mo yo ay barake ambole ko mole fo nunu mo fla sigi ni sanche amma no fo yi kwa msaka mburu simima ka nyon bugo politi sira ka dro
0: lagine do bola marabaka je kulu ministri koro Ibrahima Kasori fofana ka nyangili hakela atun nyangila sanduru kasodela akiri kun folola atun jala kilindu yuruku koula wari nokole la baraliko ngakunu nyangili kelen wulila ka bo akan ora bikiti tegela ye san saba ni kalu kononto kasoda akan ani wari miliari fla frangine ye Ibrahima Kasori fofana yere tumbe kasola akabini samba fla ni muga Nifla avril kalola afunina mars kaloni daminena Côte d'Ivoire liboli dugula kurun kasara do kela mukotanyo konka saya sababuye uchema musouni demsenu okela trata donso ka dubuje arabodona jamana ni woro duguni a koroyan fanfe nyini ni obesena akhalisa wa uluko suduru selaka labo sisan an be kɛnɛ ɲin kuncɛ ni lamini lamɛn jemukan ye o ye kuma di muso cɛsirilen fila de ma u ka baaraw ka ɲɛsin lamini latangali afɛrɛw ma baba watara ka jemukan labɛnnen don o be dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲin fan filanan na ni ala ma baasi kɛ an be ɲɔgɔn sɔrɔ sini musa cam de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ juruw la
15: an ka lamini lamɛn
0: baba watara
16: Au mon katola do kauna soro 600 au ma fili au soro lendo jeng makan RFI de la wa au folendo la kosebe o ka jamu kam me kuma lamini na la tanga feroka ni o kenes sigito yi ho dugu bla o ka fusani la dala wuliye on tenana la dala wuli ina fo kalo kalo araba laban ama latike ka kuma di muso cesirelen flama minu jijaleno kosebe lamini la tanga lila bi okelendo amena kumadi e muso cesirilen flama kabo malini senegal jamano kono mo wolelen folo ale madame kalambiri elenia jijaleno kosebe jeplu do kono lamini latangalila mo wolelen flana ale bebo senegal jamana kono ale fana jijaleno kosebe lamini latangalila uka jeplu kono amena olude la soro 600 negajurula atena na me au ninchewa au danse Odan se kokura obeka RFI de lame lamini lame jamukan ni ode kenesigitoy anka mo welelen folo obambolo nega jurula kaba madame Kalambiri Elena de Kodo Kabo Mali jamana kono madame Kalambiri Elena ili yantuma amadon kafoko madame Kalambiri echesirluno kosebe lamini latangalila inafo muso chama wore yala ibise ka fanye ebe bara jumeni jumeni ke mime do lamini latangali okumu kono
17: inafo ya ko tobo muami lamini bara kumu kono amena doni ame munke ya kono uwe pente ya wale utani ya para u iri suruko u sensibilizasyon kama gola doni ya kon pratiku uka anga nganja tu anga sikidala chukumu anika kiraji de kanivu sunuri salibiritu ambulu deke la mini para kono kachaya
16: madam Kalambiri Elena iboraka kuma munu fota anto nunu kacha nunu nye bakuru bade iko ko obe dinge labo uke samya wati ula abe kunafoni ya udi mgo ma ani mgo ube baroke awe yakili nasuro togo di kafoko au kainka ni walea nununke uwasa ka lamini latanga amiria bora mi kase auma
17: ni miria bora yoro mu ore depine fitini paske na ya jate mene kolo anga mkokorobo kuntimi nankari nikani unna kosebe ne ya soro mbala paske depan fitini alide kumambla tencha mana noe sani ya walo ye yiri turuko ka anga watadu anga turuko lola ne ya ye mbadila donu nipi sada kogo mwona nai mwona nai kamba kan ku tete ute anga siblu jate na lendo kanye en même temps na yere boisement que chaque fois ame suivi régulier au cala tbunu ka yiri nu fin kanye parce que kata yiri tudi ku tete ka teme yini yere ting o tante ame sera fa ambi baraka ni régulier donc en wata de lume yiri tru ko la cause de cause de te de fait que ali na ngi appel tron kanga auto pro yoro kan mo ben tengela mo ba kanye fa tan wata ayen mu nunke o yaye ayen congrès de feneke mi e fene célébrité ko en wata de lume ko na cause de cause de ani sensibilisation mi sera fa antonu no ostaba de kan kosoba kateme atoka
16: madam Kalambiri Elena amadon baro baro ana agleyado jango ame domine ko bi lamini latangali ama famia mo chama fe yala gleya obino obe minye aw kan baran kon nala
17: gelea ubeen kutube ni mwongo gelea ubeen kutube hile turu eretaka utapa tu nanga siti ninu nyako chuko maami situ stipeka nye ita tura yoro ukurile no ube ana ingiri uturu wami neke niten nukala ulupe ngele no memuye salubirite te pante yore pente ya walu odi yoro banteke mkutube paske juta preza malia mafwa muka ko anka nga yoro stanya anye lege kama yee do unye ni okulu kami stanyi chukoro barala amtika kwa stanyi chukoro barala me anana kwati sama mafwa muka kwa lisa uka anga stanyi sirile na anga sikida tanya lika ode bi kan saga alita paske ama ese ga mugo ami barake yoro dola kan ko dondro do mina anoko ama ese ga mugo san sai nke ta aka nan nke ta to ba miri ka ko ami ka ke ni tuku ya tsirai ube ami ka ke ni jere jira krai ube ami ka ke ni tsira wore do yere miri la kam ta wari bo de mina kuru ka na tonga lor ka ami tan te ke amba ke nan yere wosi on mugo mun ni na la ka ko ai jutma songo mine ube ai ni material ni mine kan nke paske mugo ma ko am ka ko kan an atu da tanya alita an yere de kama an ya tan te kama an de ngatu nya tsi kama ani andron ere la e avenir kama kwa alisa ko ten de ko nebe amna jusqu'à présent sur le terrain
16: ah madame Kalambiri Elena oy de gum blebele o ere bena am black a finyana yala ame domine ko biebe se kam mun fo muso towye munuma wuli ko chesire ni mbare na nafo o ba ke tokumina
17: nebe se kam mun ko mun ko oy muso ko chetri parce que ni ame tigida ere muso de do tout ni na mayani mun kote carte te ni na mayani mun kote tout ni na mayani mun kote jamana te ni na mayani mun kote donc ni muso sona ko be ni na bo en fle baram na na from to baden de ala sama fro kama kera kula mentre mi un so be yi watadu ni konu nuna kadem tanu fara uyere ka alika ale chewu santi gize ka fara uyere ka ko muso de ka don ka ko ton fin abeda mina andela amba chamanche la wabi laba andela tene
16: madama Elena Karambiri ami fo ko sebe kanin jabi nunu belaje len koson Jamuka in fanflana na amena anka moro welelen flana ne fana la soro ka bo Senegal la jamana kono ale to madame Fili Sako ajida luno kosebe jeklu do konna la mimi senka anka binini sam bakele kema kono to ni bishegini saba anya fana la soro ne ga jurula madame Fili Sako ini yantuma
18: fana ni yantuma
16: amadon sisa lamini la tangali ko ninte chaw dron ka baraye muso fana jija leno ala kosebe aw yere akil na soro ka aw yere soro jeklu do konna la wasaka lamini la tanga yale bise ka fanye aw ye akilina in bomi
18: asaka an ya koro siretu jeu ye je kulu la sigi uka ula kono la ni kanta an ya ma fide ka fa ko an fana an ne haju bala kateme oluka asaka nan man bolo kala rek an ya la ke ta nya asaka olu kulu ka hay iru soro be menu samba ula kono an de badla an de ba ke pepi nyeru la ka samba ode ake ko sisa an fana be je kulu do ula sigi uni kalo muso bu bolo ka kono kam sa an de don bara ni na nya an do na association ni kono nya de de pika nino sa amena de ka bini 1980
16: ya le bi se ka fanye e kabino o kuma fo bi aw be bara ju mene ke kren kren ya la ka nyesi lamini ma o ka wuli ka jobe nyesi lamini sira ju mene ma
18: ana wulu ka jobe nya si le follow e clement malare ambe pepinyeru dlan ode yiru uta ko kata banku nyin ka ke yoro dola ka ta yiri deun nyin ka ka kono ka tur amba arose depuis amba damu na kabini mois de mars amba dlan isa amba kontinue onya de fuka bunya ambe mois d'août kono senegalien pour ko commencer ka uturu yende ode yana activite folle eni sam ya fanam ban ami keube donde ka yiro do da ele wafo parfo pour ni tasuma bora ko kan akana se ka temeka se an haju be yoro mun na tasuma te se fanan da be ana activite hula ya chama ambe baro de fananke duguri dugula ton ton bambolo yoro be dugu chama dugu tam dugu nunun be la tombe sigilen ambe sigi amba ke baro kanyon hakilla si non hakilla dema puruka masile ambe se kanna sigi yoro kan ta jana
16: ka faruka ambe se ka dono asro yin jati mne ke fanan ko lamini me ka chien ka ta fe wati yele ma ube kana o de fanan ye auto ofra la nyon kan wa
18: yo bala kai anyo koro se de kosere isa yalo an yere ko ma sera sax antume simunun folola anya adabla si sambe teri ma munu kateri hay nambe tigala ambe tigani teri ndena nambe nyola ambe nyo mun kateri ambol de la paska nyaye samya tu mena ka nyame na jitu mena ka nyame ate na ka hotu ma obe yiri tege de obe sababu ya
16: madam sako amadon ni bara na suku koni yani egele ya te fo nyonko o bawo wati yele ma yere ama famia mo chama fe jangu akumbeli barau ibe se ka fanye e au be gele ya jumene soro au ka ni wili ka jo nunu senfe
18: gele ya ubambolo de pasko nang haju be turu mun anka soro tuma mun anta soro tuma la ni tagara nan ni do la famu ya li ka gele ani menu be gele mbara la yere sax famu ya li be gele ya len do bolo o de yake ambe do fara la baroka ko mo hakili la yelema ku fana mbe na an soro ko ma an fana anya famu ya nyame na ku fana ba a famu ya wonya
16: ama don ko bara fando e yiri turu e ngana we yiri turu we yiri nunu la ko doni e bara u be ka to di afta gele ya soro lula
18: gele ya ba parce que ani baga mara la ute benala parce que follow tun sax antu me menun lan ku la kori anya dabla si samba ke negede mi obe abe fenge abe fenge abe sherle amma de pour clôturer une fin obe ambe demali de ñinu yoro ñu afé pour que c'est quand na yiru la ni
16: madame Filisako ami foy kan ni jabi ñu bela jël en ko son initié
18: aw fana ni ci merci
16: aywa lamé bago wo klo garsiga tunye minye bi lamini lamé jëm kan ko non wo de keraniyé anjigi bakan kawye famiali chaman soro wa anjigi bakan fana kaw aw chaman na misaliata madame Hélène Kalambirini madame Filisa Kokan wasa kaw chesiri lamini latangalila ne koni aminata segana fiembola mi kambe daw ye 6 septembre kolo nata de la nga kalo fla nata en kon nala aw kanana joro bawo aw ko jëm kan krolewum betoka bo aw ye RFI sanfe mi kambe daw ye ola e fo septembre kolon nata oni ni e kene ni ko nawre yani oche abo janto wrela ni ka janto ko lamini la bawo adamadiya jo sendo do aw kambe